Ogechi kama. Ogechi kama nke chinyere mu onye anakwala m ya. Igbo ndị ọma na-ege ntị, o jirila nkeji saa wee gafete elekere atọ nke ehihie taa taborie. Abalị 29 n'ọnwa August afọ 2026. N'ụlọọrụ mgbasa ozi ọba Radio 94.5 FM Enugu. Nke onye chili ya zelu, nke onye na-eme ya mesibe ike. Onye na-anọ n'ebe ọpụrụiche Chris Frank ndụkọba anụ nganga mpi nke izi n'ezi n'ite nwachi na afụrụ opi nke izizi n'ala Igbo. Ana m asị ọkụkọ ɗọkwara gị ụtọ na mmiri, ọkụkọ ɗọrọ gị ụtọ na mmiri. Isi agbọ ncha nke izizi n'Enugu steeti na nke ikpeazụ a isi mekwọrọ wee gbọ ncha. Asị m ya dịrị onye ihu na mma, dịrị onye azụ na mma. Ya dịrị mmụọ na mma, dịrị mmadụ na mma, dịrị nwoke na mma, dịrị nwaanyị na mma. Ya dịrị elu na mma, dịrị ala na mma, dịrị mmiri na mma, dịrị aja ala na mma. Ya dịrị ndị ichi anyị na mma. N'aha eziokwu na ọdịnala. N'aha Chukwu Okike na aja ana. N'aha Chukwu Okike na ndị mmiri. N'aha anyanwụ na agbara. Nwachi na afụrụ obi na agọrọ gị ọfọ ndụ n'elu isi gị tata, sị gị na gị ka baa arụ, nwebakwa olileanya, nwebe okwukwe, tinyebe aka n'ọlụ, na-etinye aka n'ọlụ, maka na Chukwu Okike abịa ma nkwara ike iji abalị bụọ afọlụ afọ n'ọnwa Ọgọst wee gọzie gị, wee hichaa gị anya mmiri, wee mee ka ihe ahụ ị na-achọ eri mgbe kemgbe ọnwa Ọgọst ka ị nweta ya na abalị bụọ fọdụrụ afọ. Chukwu Okike abịa ma ọyawa na-eme ya. Ọyawa na-eme ya, ọgwọ mgbe ike gwụrụ dibịa. Ọyawa bụ onye na-azụ okwu mgbe olileanya mere gịnị gasịrị. Nya akaba arụ. A sịkwa na mba na ọnwa Ọgọst na onwe ha na ọ dịghị arụ gị mma. Mba. Nwekwuo olileanya na ọnwa Ọgọst ka fụkwara abalị bụa ka ọ pịakọ ọnụ. Chukwu Okike nwere ike imeri gị ya n'ime abalị bụa fọrọ afọ. Ya ka anyị na-ekwu maka ya. Anyị azọbatala ụkwụ n'oge Igbo ndị ọma. N'ụlọọrụ mgbasa ozi ọba Radio 94.5 FM Enugu. Ụgbọ na-aga aga. Ana m asị na nke na-eme eme ka a na-ekwu maka ya. Nke na-eme eme ihe metụtara omenala na ọdịnala ndị Igbo. Ihe niile gbasata alụ omenala ọdịnala ndị Igbo ka anyị na-ekwu n'oge Igbo ndị ọma. Wee na-adọwa ya agba. Wee na-ekpughe ndị kwesịrị ka ekpughe. Eziokwu kwesịrị ka ekwuo onye kwuo. Ahụ wee tọgbọzie amamihe tọrọ atọ. Maka na ihe anyị nọ ebe a bụ mahadum ndị Igbo. Ngwagazianụ n'igwe Facebook peeji anyị bụ Nwachi na Afụrụ Opi. Ka ịfụzie ka anyị si wee nọrọ na Facebook Live na-adọwa okwu agba.

ya fun wa china furu opi fu ko si anu siwe na ato ya berebere di kono ugba jeba wa giso nyira na Facebook page anya wa china furu opi ki ejiwe nwuta na Facebook iru akwukwo ehe ikesara anyi Facebook live anyi video nkai na eme itinya aka na share button kesa anya enwukwa ki si chori itogbo nu mmiro ku gi na comment section itogbo ya maobu na ikpo na ekwenti inwete nwuru anyi itogboro anyi onu mmiro ku gi na comment section aya aya akuputi ya nozuzu oke ta chom ka anyi tinye na onu ni ihe di oke mkpa di sie enyi ike ajuju ka nji bi we bia obu eziokwu na nwaanya nwere ike ibutele nwoke ọdachi ọ bụ eziokwu na nwaanya ya na omenala igbo na ndị igbo kwenyelụ na nwaanyị ịlụrụ alụ maọbụ nwaanyị ị na-eme dị na-eme ọyị nwere ike ịbụ ihe kpatara na ihe ada agaziri gị ọ bụ eziokwu na omenala igbo nwaanyị nwere ike ibutere gị ọgbachi butere gị ọdachi butere gị anakata iru anaba azụ butere gị aka nkọchata nwaanya isi na ọ ya abụ gịnị ya maọbụ ọyị ka unu na-eme maọbụ alụmdị na nwunye ka unu na-alụ nwaanya o nwere ike ibuteli gị ya o nwere ihe nji wee jụọ ajụjụ a maka na ọ na-adịzi ka ọ na-achọ imebiri anyị ihe ọ dịzi ya ka a na-achụzi ibodo ụmụ nwaanyị ebubo maka na nwụhụ nwaanyị imepere ọnụ gị gwụ ya na ọ bụ ọgbachinyelụ gị na ọ bụ chi ọjọọ nya nke nwa bekee na-akpọ bad luck nyelụ gị obi adị ya mma mba amaghị m ma ọ na-eme na agbụrụ ndị ọzọ na omenala ndị ọzọ mana ihe anyị na-ekwu n'oge igbo ndị ọma bụ gbasataalụ omenala na ọdịnala ndị igbo anyị adaghachọ ka anyị bịa gwakọọ nya aka bịa kwuwe maka omenala ndị ọzọ maọbụ okpukperechi ndị ọzọ maọbụ nkwenye ndị ọzọ ọ bụ naanị ihe gbasataalụ ndị igbo ka anyị na-ekwu maka ya ya na achọrọ m ịma maọbụ ihe ndị yoruba kwekọrịtara maọbụ nkwenye maọbụ okwukwe ndị hausa maọbụ okwukwe ndị fulani maọbụ ndị agbụrụ ndị ọzọ gasị achọghọ m ịma ihe m na-ekwu maka ya bụ naanị igbo na omenala na ọdịnala ndị igbo anyị kwenyelụ na nwaanyị lụbatara alụbata n'ụlọ gị maọbụ nwaanyị gị na ya na-akpa site n'ime ọyị nwere ike ime ka ihe ị na-eme ghara ị na-agazilụ gị ọ bụ nkwenye anyị ọ bụrụ ee n'eziokwu na ndị igbo kwenyere na ya kedu ihe anyị ji wee nwee ụdị nkwenye a kedu ihe ndị megasịrị maọbụ ihe ndị nwere ike ị na-eme nwoke ga-eji wee kpebie na nwaanyị a bụ ihe kpatalụ bụ onye kpatalụ ụdị ihe ndị a ji wee na-eme ya nkuzi ka m chọrọ ka anyị kụzie elu ndị igbo taata biko ịkpọ m n'ekwentị ị were nnọọ nwayọ kọwaalụ m ya ka ndị igbo wee mụta ihe taata ọkachasị ndị na-eto eto ndị mmadụ na-asị na ndị mmadụ adịghị egezi redio na nke ịkpa asị ndị na-eto eto na afọ ege na-amụta ihe maka na ama m ugboro ugboro ọtụtụ ndị mmadụ na akpọ m na-ezute mma n'ụzọ ma ebe dịgasị iche iche na-asị nwa chi na-afụrụ opi ihe ị na-akụzi ihe isiokwu ndị na-ewepụta na ọ na-abara anyị uru mana redio mana iru akwụkwọ Facebook nya na ịkpọ n'ekwentị mara na ịbụ onye nkụzi ị na-akpọ n'ekwentị n'oge igbo ndị ọma mara na iso na ndị nkụzi tọrọ atọ anyị nwelụ n'oge igbo ndị ọma mara na iso na ndị nkụzi ọ bụrụ ịkpọ iche na ịkpọrọ maka na ịchọrọ ịkpọ mba ịkpọ mara na e nwere onye na-ege ntị chọrọ ịmụta ihe n'okwu ahụ ị na-etinye ọnụ na ya ọ ya adịra ndị igbo niile na mma dịrị ndị niile na-esonyere anyị n'oge igbo ndị ọma na mma n'ụtụtụ n'ehihie nakwa n'abalị anyị nachiata akpọpụ eme ekwentị ozugbo ozugbo maka na anyị ama mgbe oge achọkwanụ m ịnabata ọtụtụ ndị mmadụ ka anyị ka anyị kọwa ụkwụ ọfụma ọfụma n'ebe ya anya rụtụgasị aka n'ebe ihe n'ime ime ebe ndị emigasịrị emi ka anyị leba na anya n'isiokwu a n'ozuzu oke ka anyị wee mara nke na-eme anyị eme nakwa ebe ihe na-eme anyị si
Eh? Ejekwa ne babona. Emetukoni gwe radio gaka, ana mechiata na nkenkoge.

0: gana ajagi mma obi mu gana ajagi mma eo ijo wa mona chimso ihe gemere mo merami yambam dindu merami yambam dinde nola enye maki genyere mo merami yambam dindu le dede merami yambam dindu inola hey chai biko ihe gemere mo mere mi ambe mde ndo. Me soro ndi uwa. Aramaka. Eh? Bongo si hige mere mu mere mi ambe mde ndo. Enyamaki hige inyere mu mere mi ambe mde ndo. Ogi mbe mga wara na ala ndi ezioku. Biko. Eh? Makana aye nchabo. Ahia kaibere izu no wanyi ncha ya nasi. Wachina fropi ya anagibu onye neke munti ya anakunkei. Eh? Muna ya inepebere buka ena mbe aino jugolu. Eh? Makana wana eju afeju. Kana mba ino jugolu. Yota go? Waya baina ana. Aya yoro bioma na ana. Yabonde mwana kento jilanke jiri ni itolu weka fetele kere atonke hiyeta taburi. Abale iri ibuani tolu. No mwa. August of 2026. Onyina noni abo puriche Chris Franklin nduko ba nunganga mpikizi nezi nito wachina furopi. Kizi na nibu. Isi abo ncha kizi nenu kusteti. Nangi bazwa. Isi mwoku kwa nanu webo ncha. Kanyi zoba na ukuno zuzoke. Dowano uku aba. Asere musio. Obo ezi oku. Obo ezi oku. Na. Mwanya. Mweliki buteli mwoke odachi. Buteli mwoke. Anaka tiru. Anaka azo. Akanko chata, omwezi yona agota, iyana ayato se, amka yaman, amwaza ake yaman jidenwe ego, yota go, obesi oku na wanya, waliki ime, ka woke banyeno udiono dwa, ikikwaburu wanya, woke dine emeoye, mwabu wanya, woke na anu anu, ndibo, ayikwenyere na, udi echicha, ayikwenyere niya, oyajubo, ajujomo, tata. Kai budugudu zo we banye na Facebook makana enwe go onye tobola onu mmiri oku joyeze si na obo ezi oku mana na obo nwanya mmo na enye nsogbu kaduze ki ezi we malu nwanya mmo na enye nsogbu mana nsogbu adiria biko ba onu makare kwenti 0916-0005945 mabu 0916-0004945 onye kamukene
1: Eja
0: won tankizi. Ezego wanine keke me.
1: Okagala
0: fa wa fa wa ezege wanne moko. Karam niru.
1: Wachin afroki. Oso I have been over in the tower of Okumu Torobia.
0: Nke bezi oku.
1: Ndo Okumu Torobia. Ndo tibi. Ya radi doke ngana join wa bondo ke.
0: Akuyale. Ngwaga niru zam.
1: Dia na nwukari dia ha nwoje nuko ozo dia ha nwo onye dia nyime mmo nezi anya kamalo na onye abu alpha woman na na ha ni hanu then high star woman ote oburo ibu nye ndi a ada agbati ana afa ihe abu chikasichi kere ndi a obata ha ni mu uwa Ade beke je duafa eje gba afa ka afa sigi na onya abu haista mo bo onya sigi na afa woman de ada abasi na afa o ihe ndaba ko bo na chi hasi na chi weda and nke wo haista woman daba ta na beji ke beji o fo da tina akonoba no bu ni na eme ya na ga ni ru were were mana wo problem na na eme bu na ana aba hiro and ndi man na like han rin na That's high star women. Enotia, you wanted the way to a man or man not a beggar can. Now, and on Arana, he gave a man or high star woman on Arana. I couldn't bother him with the bad one. Immediately. Then after woman, and I so loved him. That is the way he made a way. Where person who he went on what? You have an email, okay, any neighbor, yes, sir. Yes, sir. Only one, yes. Mana, she has a job, and we work over the hand on the floor, and they know Anna, they will die. So, all you end up a cobble. My that's the corner, okay, Japan, and I talk about what came in, I see direct where ya, and I'm about Yanapa. Watching up, you have to go to my country.
0: Dalorin, achobu meje gisio, ma high life ga mobo, it's not high life ga mobo, a high star, okay, adem, ma high life, ma high star, ma alpha, kedoka ha, bana bossi we metutu menala na odinalibu, makana umenala na odinalibu kaini, kwa yade yuku maka psychology, nyabu, mobo, kagota na kuko. Eh, mabu nke mepota na nyocha, ama mnezega, ama mnego wa sigi isi na kukwa. Mwana, aine kukodi ba sitalo mena libo. Okale tobu mumu mabuna, dobo talia nimo mena, doba talia nimo mena libo. Ma high star, ma alpha. Kedu, kahasi we metuta omena, kedu njikohana omena libo. Kedi hiya ya, mwumu de mado ndia. No mena nibo. Eh? Mhm. Makano mena nibo ka ine kwa isera. Ai ajuro musi. Ndi ibo ai kwenye. Na nwanya oliki butelu nwoke udi onodo. Onada otazi. Eh? Akankochata na isike. Me nwoke ada otazi onwe nwoke ada ozi ka nwoke kwesilisi ade. Asina makano mo no makano nwanya ono. No makano odemmo na eso nwanya ono mabo no makano nwanya ono. I kwenyere no di hia na enwere nwanyi ya nota ihe sibeligi ike na enwere nwanyi ya nota ega babolo goso yotago ndi igbo ai kwenyere no di oku ni odi oku kwe ndia oye na ajo nu soro omenala na odinala ndi igbo oye kai kene
1: watch it up with me kene
0: nkai kene gika
1: okay great ma gba road akpo
0: tinyere mo nnukwu na mukwu
1: ma nke bezi oku ọdị mana ọ na-asị ahụ ịchọpụta na ịchọ ịnụ nwaanyị mana ebe esi achọsi ya bụ na ọ na-adị mfọmọfọ agbụrụ ọ dịkwa ka ihe ndị igbo ga-asị gị na o nwee ndị a na-akpọ akwa nza bụ kind of bird ọ na-epe mpe ndị ahụ that's ndị akwa ahụ that's agbụrụ ahụ na-adị very smallish. Enwekwe ndị nke a na-akpọ akwa okwe. Okwe bụ a kind of tree. Ọ na-agbajikere ọsịsọ. Ị na-arị ya elu obere oge ọdachie. Ndị nke ahụ na-awụkarị ọsịsọ. Then ndị Igbo believe na o nwee akwa ọ ga-abịa ịnụta. Akwa ahụ na-emebi ha aka nchawa. Kwụsie ya ike. Ihe eze gị kwuru. Ihe mebe na ndị Igbo kwe na nke ụmụ akwa ị ga-anọ. Ha na-asị ịkpọ chuchi, ka kpọchie ji, kpọgbuo ele. Ha na-adị ha enweghị ike ibi wọpụ 20 years dị ma na-anwụọ. Ekwenye ya, mana ihe bụzi trọbụ bụ na amụghị ọka a ga-esi, just like ihe eze gị kwuru. Itrace we are which are immediately previous. I won't know when came by. Then never studied two man Joe Monine can why I am, including a reverend father. Why I am on when it's doom, when it's doom, when year has to be the last person. When it is in 3 years left, I know I walk. So when we are halfway there, be another. Ni butes back and chawa n'ebe nwoke apart from nwanyị ahụ onwekwe nke ọ na-abụ mmadụ n'ọnwanyị onwe udo nwa ọ ga-abụ ịmụọ ikwekwere na igbo onwekwe nwa udo nwa ọ ga-abụ ọmụ ọrụ gị ọ kacha nwoke a na-eji ụlọ ọya bụ ụzọ mụọ nwoke ọba ọba ọ na-ejera n'ozi aka akpụchie nwoke akpụchikwe ya ike dị na ọ na-esi ikuku ekai before trouble with the Congress. That's what you do. Nandi Igbo ekweghị mgbe nwụ nwaanyị ahụ ga-abụ ya mụọ ọchịchị ọchịchịkwu ike ndị Igbo kwenyere na ya. Ka ndị Igbo ruo asịsị na-eji ịjụ bụ ka ịdị shọn nwaanyị ga-abụ n'oge echi ketogini ya. Maka na ịnwa anwa nụọ nwaanyị Chineke ketogini ya na-abụrụ nwaanyị nke gị. Ọ bụkwa na ọ ga-abụrụ ofu onye nwee ike out of 100 women. Isi n'ime 100, iwu ike ịfụ 30 Chukwu keke gị na ha. Ọ bụrụkwa isi n'ime 100 women, ọ bụ na ọjọọ ofu ka Chukwu keke gị na ya nụrụ. Igbo kwee n'ime 100 a na-enwe ike 30 of 40 people. Isi ebe a pik nwaanyị bụ nke gị, nwa aka nchawa. Ịnwazi anwa pik nke na-abụrụ nke gị Chineke kọrọ gị na ya. Ịtagbu, ị ga-anọ n'akwụkwọ n'akwụkwọ n'akwụkwọ. Ma Chukwu eyi ike o. O nwere ike nwaanyị a na-amụjuru gị ụmụ. Nwọrụ ntu efu na ịchọ mana gị na hapụ ga na-eme. So answer question ahịa azịza ajụjụ ahụ ịjụtara. Ndị Igbo kwere n'ihi nkụ kwesịkwa ike. Mana ndị kịta nwụrụ taa n'ihe ahụ.
0: Daalụ.
1: Adajụkwuzi SSF na ezewe ụmụ nwaanyị.
0: Daalụ rinne.
1: Na ọ bụ akwa okwe o, na ọ bụ akwa nza o, whatever. Nobody care. Nwa ebe anyị na-anata obodo Igbo pụta na airport fụ one lady n'ebe ahụ. Just rituo di lady yeri aka ka ofute akpa. Ọ sị lady Ali, I want to marry you. Otu aka o sizi na siya nọ na nwunye, o bido gokwa n'obi ahụ. Jee mebi ya next year. The lady bụ onye ọka. So, kịta ọ na-abụ a very big problem. Ọ na-adị mụọ ịchọkwa ije n'nwaanyị. Ya jụọ ese, na dị ibizi ese ese bụ. Ịdị lọsị ọ bụrụ onwe bụgo ụmụnne onye ahụ na nwaanyị. Na nene na ụmụnne ya nwaanyị bụ ụzọ wee mụzi. Na nene what is happening n'ekwu n'ụlọ ebe ahụ.
0: Daalụ.
1: Ka ha na Jesus ya nọ.
0: Daalụ rinne, Chukwu gọzielu mụ gị. Ụjọ dịkwa ahụ, egwu dịkwa biko. Nya na, ihe ọ pụtara ọ bụ na, maka na, hei, Chineke nna. O nwere akụkọ nke ịkọrọ kịta nke nwaanya ji wee negide ụmụ ya, negide ụmụ ya, negide n'ọrụ ndụ n'isi ụmụ ya niile. Ya wa nwụzie n'afọ ịbụ a na-esote ya. E mana bụrụ mana ka yari nke a na-atụ egwu mana ka yari ịpụ n'isiokwu anyị ji maka ya wee bịa gakwa n'iru na-akpọ m n'ekwe anakara ekwentị 0916005945 matakwa anyị nọ na soshal midia na Facebook peji anyị ruo akwụkwọ bụ Nwachi na Afuru Opi jee banwa ka itinyere anyị ọnụ okwu tinyere anyị tụgbọ ọnụ mmiri okwu gị na kọment sekshọn anyị ka anyị gụpụta ya ma ọ bụrụ na ịma nwete nwaanyị na n'ekwentị. Onye ka anyị kene? Nna m ugwu keke ime.
2: Mma.
0: Daalụ.
2: Ekene m.
0: Ekene sie gị ike. Ka ebe isi akpọ m afọ gị?
2: Eji m kamba akpọ.
0: Gaa n'iru.
2: Biko, ekwuru m ugwu siri na ụwa bụrụ okwu ụmụ aka. Ebe ezi ụmụ na ụmụ ebe ọ natara asị. Ụmụ osipụta ụwa nwee ndị bụ ngozi pụta ụwa ọhịa mbaba a na-akọ na siriens akụkọpụrụ onye eyogman na-eme nwaanyị na ịnara na di enyi mana bụ na yad sọntaịm a metere ya na nwaanyị mberebere enyi bodiman very wealthy man that time. Ihe aka ji si ya bụla bụ fornication ya bụla bụ nwunye mmadụ gbara ọsọ ajụjụ namba nwaanyị iji nwaanyị nọ na di na-abụ nwaanyị ajadu na-ebute osu dadas nye ihe ọdachi nwa nwoke nke ọzọ bụ na adụrụ bible si egwu agwụghị bụ fornication is very very bad. Ana m ekwu egwuzi ike ihe ndụ shal ebutere ihe nwere ọdachi bụ na ndị enyi nwaanyị nọ na dinye enyi esesa kpụ nsụka ndị nsụka ụmụ anya nsụka bụ dangerous.
0: Daalụ rinne. Ya na mana nwee ka onu gị si wee na-ada anụchaghị m ihe niile ikwu mana nke m nwetenwu nke m jidenwuru aka ịna-akọwata na ọ dị m ka ihe ị na-akọwata bụ na na yinye nwere ki igbochiri nwoke ihe bido sibeli yi ike bu ma ọ bụ na ọ na ejekwuru nwaanyị nọ na di ehe na ọ kachasị ebe nwaanyị ndị nso kasị onye ọ bụla wepụ anya na nwaanyị ndị nso kanu golu di e mana nke nna ajụbụ ihe anyị na-ekwu di iche na ihe ikwu nkwana ihe anyị na-ajụbụ nwaanyị enwere ndị igbo ekwenyere na nwaanyị nwere ike ibutelu di ya ihe isi ike nwaanyị anụbatara anụbata maọbụ nwaanyị nwoke na-eme oyi na-akwado na-akwadote ịnụ ya anụ nwere ike ndị igbo kwenyere na nwaanyị a abụrụ nwaanyị a nwaanyị nwoke a kwesịrị ịnụ ndị igbo kwenyere na ihe na-eme nwoke a nwere ike isi n'aka nwaanyị a na nwaanyị a nwere ike ịbụ ihe kpatalụ nwoke a ada eme ọfụma ikekwa ọ bụrụ dịka o si eme bụ na mbụ maọbụ dịka o si kwesị ime na nwaanyị a na-egbochili ya ihe ọya anyị na-ajụ onye ka anyị kene Onye ka ikene?
1: Nwachi na afụ n'opi. Isi agbọ ncha.
0: Ekene emi gị, ezigbo mmadụ.
1: Abacha lasa adị uche nkwere, isi gbọrọ ncha, ndị chigị fụkwa gị opi.
0: Chimofulu m opi, mana isi m ekwere ọwụ ịgbọ ncha. Chimofulu m opi, mana isi m ekwere ọwụ ịgbọ ncha. Gaa n'iru.
1: Oke mmadụ.
0: Daalụ.
1: Ekene kwe m.
0: No.
1: Ekene kwe m ori.
0: Gaa n'iru, onye m.
1: Dịka izokwu nke ọ dị oke. Ruru uche nke makwa eziokwu nwaanyị nwoke nwaanyị nụrụ ga-egbuchi nwoke ụlọ na ọ bụ na onye ọ bụla o so na otu ajọ otu mana ọ bụ na ajọ ọkwa esi ọ bụ na bifọ nwoke nụọ ya nwoke ajụrụ eze n'ụzọ omenala ma n'ụzọ ụchukwu ụzọ ndị ụka ụzọ na-abụọ ahụ ọta na ọ dị mma mmadụ bifọ mmadụ nọ nwaanyị oje otu omenala jụọ oji esi akwa ezigbote onye na-eme ezigbote onye omenala ọgbakọ ndị fake anụnwa ata onye nụ onye na-abụ onye nke ya a ga-atakwa ezigbo afọ ka ọ ga-anọ na ya ọchịrị ọnwụ ọnụ ụwa ụmụ nwaanyị ọkwara a na-akpachapụ anya na ya
0: ana m aghọta gị ọfụma ọfụma daalụ rinne
1: Chukwu
0: gọzielu m gị daalụ ihe anyị na-ekwu okwu si na anyị ajụnatarịrị ese anyị ajụnatarịrị ese biko nụ ka njikene nụ biko nụ ọ bụrụ na ajụzie ese a ese wee kpughie na nwaanyị a ga-ewetelu gị bụ nwoke ọgbachi na onye wetelu gị ihe isi ike na onye wetelu gị nkana onye wetere ma ọ bụrụ na ịga n'iru n'ọnya enwezialụ ihe nwoke nwezialụ ike ime ma ọ bụrụ na ọ hụrụ nwaanyị a n'anya ka o nwee ike n'nwaanyị a ka e wee gbochi nwuo ihe anwa bụ ihe ndị ekpughegoro site n'ịjụ ase bụ ihe ndị ya eme n'ọdịnihu maọbụ ihe ndị na-emezi ka a na-ajụ ya bụ ese na-emewegoro emewo enwere ihe enweziri ike ime maka na ihe a na-akpakwa n'ịhụnanya na ọgwụ ka o si wee dị omimi o ka ọ bụrụ na nwoke ahụ gụ nwaanyị a n'anya rie nne ka ọ bụrụ onye ọ zụchago n'ụlọ akwụkwọ o megụ n'ụdị ihe ndị a ọfụgo na nwụrụ onye ọzọ ya adabara ya na ya na-abụrụ nwaanyị a abịarazie na-agwa ya na nwaanyị a na mmụọ ya na nwaanyị a zụ ise ga-ebutelu gị ọgbachi o na ọya akara gị mana ịnụrụ ya ụdị ajụ ụdị mkpughe a ọ na-agba ọkụ obi onye ka ikene ehihe ọma
1: ka emeka ọrụ
0: ifugo n'anyị anyị na nkwụkọ
1: jesike my body ihe na-eme na-aga aga mgbede ọma
0: daalụ rinne m
1: abamowo oke ihe jesi my body steeti na-agbọ
0: tinye ọnụ n'okwu a
1: nke wee eziokwu owu na ihe na-ekwu na mgbede ihe na-ekwu n'oge ihe ọwụ ọ na-eme eme eziokwu maka na ndị be anyị si na mmede ya kpọ onwe ya emede nwoke ya kpọ onwe ya lọki man ọchịli ịlụọ nwaanyị ọ nwoke lụọ nwaanyị ọ mara akara aka ya mara ihe chi ya kenyere ya maka na mgbe ọbụla mmadụ megidere mistake lụọ nwaanyị abụrọ nke ya osogodo ya wụ na ego gị jụrụ ime ụlọ ọya gbaị ya mere mgbe ụfọdụ onye na-alụ nwaanyị asị ihe ọbụla ị na-emegide okorobịa sị na agbabara ihe bụ nkịta oche mgbe ị lụrụ nwaanyị ka mara akara aka gị mara ihe chi gị dere gị ike ime mistake na nwaanyị nwego problem ka ọtụtụ nwaanyị lụọ nwaanyị abụrọ nke gị emerịkwa ihe ị nwere ọgụ ya afọ gawụ nke weziokwu ọ dị adị so na ihe ndị otu a na-eme eme nke weziokwu
0: daalụ rinne bọkwọ bele ye e ka ba ka ba yego ni iru akwụkwọ Tony Achinwese na ọ bụ eziokwu na ọ na-eme eme Tony Achinwe bụ onye kwulu nke a ọ gakwara n'iwu ekwuo si o na ọ bụrụ ọsọ naanị ụmụ nwaanyị na ọ na-emekwa n'ebe ụmụ nwoke nọ mana ka ndị anyị kpugodi n'ọnụ tata bụ ụmụ nwaanyị ikuku ọ bụrụ mbọsị ọzọ ka ekwukene maka ụmụ nwoke mana ya ji wee bidogo n'ebe ụmụ nwaanyị nọ bụ maka na ọ nwoke ya akwadote si na bia wee kunie si na ọ na-eji nụta nwaanyị na ọ na-eji nụta nwaanyị nụbata ya na bia mami na ọta nwoke ya ekuni si na ọ na-eje ka ọ nụbata nwaanyị na bia ka o nwee gịnị ezinụlọ ka o nwee ezinụlọ ọ nwoke ya eme ọchịchọ anwa ọ bụrụ nwaanyị ọ ya ji wee kunie ọ ya ji wee si ka anyị bidogodo n'ebe ụmụ nwaanyị nọ gakwa n'iru na-esonyere anyị na nwa Chinafuru Obi n'iru akwụkwọ Facebook page anyị iru ebe anwụ tọgbọ ọnụ mmiri okwu gị na kọment seshọn ka anyị wee gụpụta ya onye ka anyị kenere inye ọma
1: nwa Chinafuru Obi ndị ọma
0: nna m ukwu ka e mere
1: onye nsọ na ngwuomee na-abụ
0: onye nsọ ka eke unu mee ka ngwuomee tata
1: anyị na-eme oyi n'ọmaka unu etetechakwa ajụ ase
0: chukwu na-emere amara
1: daarị nwa Chinafuru Obi ọrụ ị na-arịkarịrị ị na-edozi politiks edozi mareji edozi ihe niile ọ dịghị izi ihe ebo bụ ọ bụrụ na futbọl asịghị mmadụ bụ itinichi pre ọ ihe ebo
0: chukwu gọzie gị daalụ gaa n'iru
1: Hello, nna m. Hello.
0: Gaa n'iru na ịna n'ihi na-ekwu.
1: Yes, a na-emegbu ya oge n'ihe a maka na okwu a dabiri ka efifi. The simple truth remains that na a na-enwe onye bụ nwunye mmadụ a na-enwe dabiri ọ bụ ndị oyibo asị na onye a bụ ya sutọ. Yes. And mụwa na onwe m believe ka esi ama abụghị ọdụ na eji etu asị a ifuru a na-aga. Mụwa m nọ na-adabara ndị ọzọ mana akwụkwọ mmeri chukwu ojuru asị. At the end of the day, ha divorce rute kịta mụ na gị nọkịta. O nwekwara nke a ga-asị gị na onye a na-apụ ya n'ọnwụ nye ichere ọnwe ka manya wọk na nwee nke a ga-asị na ọma wọk na ọ bụghị ya ichie nchijere ọmahụ oduo akpa ọka shuga so ihe m onwe m na-eche bụ ihe ụwa bụkwa na onye nchie nye and ka nche na esi amakwa na onye bụ onye nke mmadụ a na-ekwubụ tọ mgbada ọ bụgodo nne enyi ka gị na ya na-eme ụra gịna ihe mere enyi unu na dos na unu fu bụghị oge nọwa ime gịna ya na-akpa nkata na na-eche dise m
0: kwu na afụgo n'ụlọ nke ihe mezi nna m ukwu biko kpọchi ya m ozugbo ozugbo n'ugwo kpọchi ya m kezi chai nsogbu adịrị ya onye ka anyị kenere inye ọma nna m ukwu ka eke mee ezigbo mmadụ ka eka ndị Cross River mee tata daalụ rinne tinye ọnụ akwụ na ọkwa ihe m fụ ọhịa m tetara wee fụ afa chukwu zi gosi m na nlọ
3: ihe
0: amamikwa gị nna m ugwu gaa n'iru
3: nwaanyị mmadụ nọ nwere ike ịkwa ya aka o nwekwara ike buteri ya ngozi ka ihe na-akpata ihe ndị a ọ dị ọtụtụ ihe Chukwu Okike zonarịrị mmadụ nke mbụ bụ ọnwụ na ndụ nke bụ abụrụ nke a anyị na-ekwu okwu ya kịta ya bụ ihe Chukwu Okike zonarịrị mmadụ nke na-ama ịma akọwatanwụ n'otu akọ ga-adịrịrị belụsọ mgbe ị banyere ị ga-abịa ị ga-echegodo ụkwụ tupu ị mara nke ịbụ abụ ihe ọsọ nwoke baa n'ọgaranya ihe ọsọ nwoke shie n'ike ụdị anọ m ihe ọsọ gị nwee ọ mgbe ịlụgoro nwaanyị dị mazere ebe ịkwụ akwụ mmere ji n'oge mbụ o nwere mgbe anyị kwugburu okwu ihe gbasatara nwa ma nwaanyị na-asị anyị na onye ọbụla bụ nwoke bụ onye igbo ejiọkwa n'ụjọ eji ije nwa ejiọkwa n'ụjọ eji ije nwaanyị obi ga-esi gị ike isi ọ dabazie ị na-atụle ka ị na-atụle ị na-eme ngụkọ ị na-eme ngụkọ ị na-akwado ihe ya na ya anya n'ime nchịkọ ihe niile ihe n'ụwara ị na-ajụ ese ị na-elegharịkwa anya ị na-aghọtakwa ihe na-eme ị dịkwa njikere ịchụ àjà ya na ya so mgbe ọ dịrị otu a
4: nwanne ima nchụpụ nwaanyị lụrụ a ga-achọba n'ụzọ m ọkwa ya
0: nke bụ eziokwu
4: ihe ọbụla m bịara ụwa nwere ihe a ga-eme ya ga-asụnye nwa ahụ mere jiji ya dachiri ụta ajụbese ọ bụla nwere ihe zoro gị ezo mgbe ị na-ajụ ose tupu ịlụọ nwaanyị ụdị nsogbu ebupụtagonia m mgbe o bupụtaziri ya ịma nchụpụ ya gakwa n'iru zọọ ụkwụ nwoke chụọ àjà ya na ya nọọ mgbe ị lụrụ nwaanyị makaredịpa ọ gaziere gị n'isi mbido mbụ o burukwanye nsogbu bata echena ka otichasị a ga-aka kpamkpam maka na ego gwụrụ agị n'aka nwee ihe iji emenwukwa belụsọ m nwere ebe chukwu okike si gbatara gị ọsọ enyemaka maka na ọkwanụ mmiri ka eji eme agwụ
0: daalụ rinne ifugonu onye nje kwu maka gị nna m ukwu izu eke na onye nje kwu maka gị ọ mmiri ka eji eme akwụ na ọgbajuo dọlụ si gbapụ ọsọ jụba ajụjụ maka na nke bụ eziokwu bụ na bụrụkwana mmadụ niile ya enwetechi ya etu o kwesịrị ọ bụrụchara mmadụ niile ya anụ nwaanyị bụ nke fa ọ bụrụ mmadụ niile ya anụ nwaanyị bụ nwaanyị nke anwa chukwu okike enu na ana họpụta alụfa ọ bụrụ mmadụ niile onye ka anyị kene
5: nna m uruchioma
0: uruchioma nne nwaanyị ka eke ime
5: nna anọkwa m ọkwụsị ife ekwu ọ dị okporo nwaanyị ahụ nwaanyị aja arụ isusu n'oke na-agbaka jee nnukwu isusu n'ụbata n'ụlọ ya bụ na ezinụlọ nwanyị ga-ajụ ajụjụ ọnụwa nụba nwunye gbajedabata ofu ọgwụ ọgwụ anyị ka anyị asịrị ọgwụ mami wata onwe ndị chukwu kenọfụ ndị na-ebutanye mmadụ se ndị ọcha na-akpọ batrọk wee ji eju bari abalị awa na-agagharị ya mere ndị igbo na-ekwu anyị bụ ndị na-asụ igbo dasịnasị ọnụ ị ga-anụ nwunye jee ga jụọ ese ese abụrọ na ịgbara afa jee bewa se pụta ọ bụrụ na ala dị n'ebe ije n'onye pụga ala mbụ oge kobatanye ya n'ụlọ odike kobata ọmụnwa oge nwe ofu chire dịrọ mma hereditary ọ dị n'ebe anyị ntama mana kịta anyị aga ajizes ọkwa afọ n'ụzọ mgbanụbịa ka anyịnụba dị na nwunye no ishidumbi ndị ajọ arụ na-eju na naijiria kpata nke ụmụ nwaanyị kakwa nke ụmụ nwoke o ka nna agwakwa dịka na okirikiri ebe ịnụ nwunye aja arụ ịma na ijegbugo onwe mana iju bes ọnụ ị ga-anụ nwunye ọma dị n'ọfụ ndị na-egbu mmadụ onye nwaanyị nụ di ji afọ amata ọnwụrụ ọnụkwa onye ọzọ onye afọ amata ọnwụrụ ọ dị mana ifedi mana ọgwụ a dịkwa ọgwụ a dị so ka anyị na-ajụ ese ọfụma na-ama kaka anyị ga-esi mee nke onye che dịka kịta anyị na-ekpe osu oru ume waadị ije n'nwaanyị bụ ume ọ na-amụnwa ụmụafọ a na-ekwepụ ka ume ume bụ mkpụrụ akwụkwọ jukwu a na-ekwepụ na-adasịsị ụmụ a na-anwụ ọgwụ nwaanyị afọ ka ọ dị n'aka anyị ka anyị mekedia risachị ndị igbo my brother of mata unu na-emesi ife ka anyị na-eweta solushon especially ume ozu and the rest anyị ama ekpo etinye under the carpet maka na ụkasị mana ama m ka nra na ife na nwancha nwee mgbochi nwancha nwee wee ahụ sayensị na-ekịta anyị achọ isi anyị ama ekpo na-etinye under the carpet oge agago daalụ nwanne m enugo
0: daalụ nwaanyị amamihe jupụtara n'isi daalụ rinne maka na okwu ga atọlatọ ndị Igbo a na-asịsị juese, ndị Igbo a na-eche na ndị ọkachasị ndị ntorobịa na nke ikpeazụ a na-eche na-achọ imegbu gị emegbu, ọ ka o wee dị alụ gị na mma, maka na mgbe ị ya abanye n'anụmụ di na nwunye anwa ọsọ na-ana ọkwa gwa ya afisie asị gị asị na iburugo nwaanyị nwoke ji nwaanyị na ihe ya agba mbọ ka ịchịkọta ezinụlọ gị ịghọtago ehe ọwụrụ onye achọzi ka ọ gwazie gị ka esi ka ihe esi wee dozie ezinụlọ gị, maka na agha maka na ihe a tụrụ anya bụ na nwoke isi ya ebu ogidi na ekwe ya aka na ya aka na ọkwa ya lị na tupu ị nụọ nwaanyị na ya akwadote na akwadote imepụ imejupụta ihe ọbụla efu n'ime maka na alụmdị na nwunye dị ka ngwugwu ịbanyekwa ịtọkwa ịtọhe nke gị efe isi ya ehe. Mana enyemaka a na-enyere gị kịta bụ dịka ọdazie na ndị ụtụtụ ndị ọzọ si eti mkpu a na-asị jụọ ese o tupu ịbanye n'ihe gbasatala alụmdị na nwunye, dịka ọdazie sikwa wee kwuo, ọ bụrụ ọsọ naanị jụọ ese na ịgba afa, ya agbakwa afa ee n'eziokwu nke mmadụ ji adị ndị ya agbakọdị afa ka ị nwegodi mkpughe na mmụọ. Mana jekwe jee jụọ ese n'ime obodo onye anwa si ka a kọwaalụ gị ka ezinụlọ anwa dị, ka ndị ma ezinụlọ anwa kọwaalụ gị. Ọ bụrụ sọ naanị ihe nwaanyị nwata nwaanyị agwalụ gị ikekwe ọ bụrụ na unu gị na ya na-abụna na-achị ọchị na akwa ndị na ọkọsịalụ gị kọsịalụ gị si ya kọkenere m ka ezinụlọ gị dị ọkọsịalụ gị iwelu nke anwa jide n'aka ajụzie gị mmadụ jụzie gị ya makwa ezinụlọ ọfụma esi ama m ha ọfụma ọrụkwa ndị ngwa sị gị jee n'obodo ha tọọ ntị n'ana jụọ ese ka a kọwaalụ gị gbasataalụ ezinụlọ anwa ọfụma maka ndụ gị o maka ọdịmma gị. Ọ bụrụkwa na a na-emegbu gị emegbu, ihe a bụ ndụmọdụ tọrọ atọ ka a na-enye. Gbaa m n'akara ekwentị 0916005945 ka anyị wee chịkọ, maọbụ 0916004945. Onye ka nkene egekwa n'iru ka idetere anyị ozi na Facebook peeji anyị bụ Nwa Chinafuru Opi, ebe ahụ ka anyị nọ kpọmkwem wee na-adọwa okwu agba ịtọgbọrọ anyị ọnụ mmiri okwu ka anyị wee gụpụtara gị ma ọ bụrụ na ị ma nwute nwaanyị na igwe Facebook na-ekwentị 0916005945 ka anyị chịkọtawa nọ maka na oge na-agbazi kwarapụ. Onye ka anyị kene ihe ọma
6: alụ ganga mpe
0: nne m ka ime
6: ise agbọchawa
0: ekene mi onye ka nkene
6: nwada jeni blessing
0: nne ọ dịkwa
6: alụga m ya
0: gaa n'iru tinye ọnụ n'okwu a
6: isiokwu na ewepụta iche karịrị m biko ma nsogbu nke ahụ na m na-ekene gị
0: nsogbu adịrị ya
6: mụtakwa asọm na ihe anụwa ndị okenye na-ekwucha oredi dadi eze ga-ekwugo na isiokwu abụọ nke ndị ụmụ okorobịa ụmụagbọghọbịa na nke ndị eze ga-edịka ya wa
0: okenye
6: yes amamụta ihe isiokwu amaka dịka nkene gị ọfụma
0: daalụ rinne daalụ rinne nwaanyị ọma ọya adịrị gị na mma daalụ ka ịma ma ya anabatakwa otu mkpụrụ mmadụ ka anyị wee chịkọ ọnụ 0916005945 maọbụ 0916004945 anyị na-ekwu maka alụmdi na nwunye. O nwere nwaanyị nwere ike iwetara nwoke ihe ọdachi na ihe isi ike ma ọ bụrụ na ya na ya nwube mmekọrịta ka anyị kene onye isi na onye izizi gaa n'iru
7: biko enweghị iwe na mbịa tụba oyibo na mbido mbụ
0: nsogbu adịrị ya
7: ka anyị bawazie na omenala nke dị mma nke mgbeghide chineke
0: gaa n'iru
7: kwebe eziokwu bụ na ụmụ nwaanyị ndị a na-akpọchiri akaraka nwoke ifugo na 99% ndị kpọrọ na redio a agwago gị na ọdị so ihe anyị ji na-ekwu ya bụkwa ụmụ okorobịa kwado onwe ha nke ọma ndị a na-akpọchi akara aka nwoke ihe a na-akpọ ha na be anyị bụ òdòdó agha ga anụ nwaanyị òdòdó anụ na be anyị nke bụ eziokwu bụ na nwaanyị òdòdó adịghị achọpụta ya n'afa enwee spiriti na kọntrolu ha ọ bụrụ na ị na-aga n'abalị nenie anya elu ịga afọ anọ ka ata kpakpando tinye eluigwe dalụ dalụ ka ihe selụ bred n'ime anya ị ga-afụ na e nwere bildin maọbụ na ọbụla dat kpakpando dabara njebe dat plese ị ga-afụ na one of this ndị a na-akpọchi akara aka nwoke dị na dat very particular compound. Mmadụ bere m onwere ikpụ ụbọchị na-eje n'abalị ihe one kpakpando ọ na-ada na-enene ekwe kpakpando dị ihe a nwaobere oge ọdaenụlọ dịkasị a ebe a ka a na-etiche ndị agha. Ihe ọsọrọ dibia ya gbaa n'afa ka ma achọpụta nwa ha maka ha ebe ha si wee ga ihe na-akụtụlụ ha dị very powerful. Ndị be anyị na-aga na-asị na ihe ọbụla anyị ji ada agbasi ya n'afa na siri nke anyị were dị n'onye ti ndị zere ụmụ okorobịa na-akwado ịnụ nwaanyị bụ ịtọ ịnụ nwaanyị kwado onwe gị nke ọma lụọ si gị si Chineke ya mere gị ebere ka ọ daba alụ gị bikosi ndị igbo niile kwekọrịtara na anụnụ nwaanyị bụ ahịa akpaka ọ bụ nke ọbụla ịtọgịtere iwelụ nwere ihe ịgba n'afa ịmara ihe dị n'ima akpa ahụ ekechi tụọ ọlụ gị zere ụmụ okorobịa ịtọ ịnụ nwaanyị kwado onwe gị yọọ Chineke si yọọ chi gị si biko ọdabakwara gị ọdabara gị iribe mana ọ bụrụ na ị nụtara ya n'ododo a nwe ihe ọsọ gị mee nwobe aịda na ị nwụrụ anwụ ọ na ọkpọchiri akụnụba gị na-adabasi ya n'afa mgbe hụ.
0: Daalụ rinne achọpụkwanụ m ịjụ gị eze gị ka ị nọ ka ị na ya
7: ana m ya gwa ogwu
0: ododo a ọ bụrụ na nwoke nụta ododo a ọ na onwe ozi mmekwatara izi ma ọzọzi ya na ihe ọzi tupu ruzie mgbe gị na Chiki kwekọrịtara na onye a ya ejebezi obodo ndị eziokwu na ya onwe ozi ya ga-emekọta ya ka ọnọdụ wee dị mma ma ọ bụrụ na nwoke nọbata obodo a
7: na mbụ na ada agbasi ya n'afa ọ accident ka ọ bụ ọ dabara na ị na hebrọ ibo ọ dọsi ihe ndaba ka ọ bụ ndị ododo a hebrọ ibo na sosaiti at least abịa na 100 at least igwe enweta ihe dịka mkpụrụ 20 out of 100 so ha eburu iburu nne onye kpatara nwoke ọbụla na-anụ nwaanyị ga-eyi ochie ka ọ daadaba na ọ dabara na gị enwere ihe ị ga-emenwu ya ala isikwa na ije na bịa ejibia ọ ahịa akpakọ ihe ọbụla ịtọrịta n'ime ya ka ị ga-enwe.
0: Daalụ rinne ike gwụrụ nsogbu adịrọ ụnụ afụgị ya na ọ bụrụ mana ihe eze gị kwuo kịta si na ị na-aga n'abalị afụgo m kpakpando anwụ ugboro ugboro mana ịmagonu obodo anyị bụ Naịjirịa oge a na-adị oge ọkụ na-adị adị na akali oge ọkụ na-adị ya na ebe ị na-agbasi n'itiri achọghị m na ọ na-adịcha mfe ịhụ ụlọ ya bụ kpakpando na-adịwa atọ abanye n'ime maọbụ adịwa ejedebe achọghị m na ọ na-adịcha mfe ịfụ ụlọ anwa maka na ihe okwu kịta anụ adị m cha maka ihe dị omimi o ekwesịrị ilebara anya mana ana m echi anọ m ebe a na-echi ya na-asị ka ị ka mmadụ ga-esi wee hụnwu ụlọ anwa kpakpando ahụ nwere ike ijedebe maka na ọ na-adịwa afịa alụ maka na ebe niile itiri na ọchịchịrị ya agbachi ya onye ka anyị kene.
8: Hello.
0: Ehe.
8: Biko ewe n'iwe.
0: Gaa n'iru.
8: Ifeanyị kpọchie azụ. Ọ bụrụ ife ncha ka afa dibịa na-agwọ taa. Ọ bụrụ na ilecharịje n'ụbụrụ nwaanyị nwe ala n'ibe wee dat madnes. Ọkwa madnes hereditri. Ibu omini bụ na ụmụ nwaanyị afụga ma oge nwere onye isi mebi.
0: Debe eziokwu.
8: Very simple. Ka ọ bụ ngị ka ọ dị n'ijụ ese jukwes kaka ezi ọ bụ onye ọcha ka ije na ọ bụrụ na ala dị n'ibe we ọ ga-amụli ofu nwa na-apụ ala.
0: Ọ dị n'ọbara.
8: Bottom line.
0: Ọ dị n'ọbara.
8: Ọ
0: dị n'ọbara.
8: Ọ dị n'agwọ hereditary. So dibia dị afụ nke nwa na-afụ ọ bụ ngị ji ụkwụ jete.
0: Dịkwu
8: nke ume anyị na-ekwu kịta. O nwe onye kọwa mana anụtụrụ ume bụ dịka kwịma akwụ mmanụ ojukwu kwịmana ojukwu na-asọ ụsọ ị na-atagoda is good mana ime ojukwu spechi iwe ka iji fụ ojukwu na-atụrụ apụ ọ na-amị ọ na-atụrụ apụ ona ami ona adapu umeduwa umedi na wa culture onye na afọ batai o mesiri akọwi se neye onye nwe umenwa ona amunwa na atura poa ya bu ana anwu ima agbata nke efu na afa o di hereditary maka ina aso ume dika ka ise aso su mbu kita ndi uka ni jani ichinje. So there are certain things we must do research on.
9: Dalo.
8: Yes. Dalo shin nengi no wei ne wita nogo.
9: Dalo. Chuku gozi yalo mwe. Ibu njyo mwana ike nito ga agusi ganyi na aka. Okale mase mwabu na ika niru na kwa watu isu uku wa mana. Ojari ije. Mwona. Abatana ni igwe Facebook anya abuchi uru se na onwere na odi ade balu abalu na ha na ewete ihe kalile ogbachi na odi nwanya anwade na ha na ewete ihe kalile ogbachi ugobuzo chake se ise agbo nchenkizi na oban radio ekelerem gi nkuku daluri ne na eziologe ugobuzo chake chukwu gozielo nge maka ekenege asemo chukwu gozie gi kene kwangi kene sie gi ke igbo ndio mana ege ntio ga gusi ga anyi na aka bikono oburu na enwere ihe owe ihe muta gi bu nwa ntorobia na ege nti ihe oburu na enwe ihe kwesi iji aka n'oge igbo ndio man kita ta maka na ihe abu mahadum ndi igbo ka obu ihe eji na aka bu jukene ese aburu ihe ojo ese ijo ese ama nwere gi o ma nnalu gi nnukwu ego o ma nnalu gi ego o ma na o ma napu gi ego eji we no ma e mo be gi eji we ngo ma ya mo be jukene ese ki we mali ihe na abanye n'imi ya maka na obu na ibanye kwa go ibanye kwa biko ka iji na ju na ese ka i we malu nke ayi na ememe na kwa epe mmidi yesi we banye na opi ugbo ma obu na o ka ga abanye kwa o maka na obu na ju si ese ike yefu na iwere ki igbochi mmiri ibanye n'opi ụgbọgọrọ onye ike na-ebe ọpụrụ iche Chris Frank ndụkọba anụ nganga mpikiz na ezinụlọ nwachi na afropin kiz na n'igbo isi agbọ nche kiz na enugu steeti asịmụ ụfọjifọ ụfa na afọkwazie nke ị na-ememesibi ike mana etinyekwa na kanihe ọjọọ udo dere ụnọ
10: It's where we find comfort in hearts that love. Love that's shared.
11: Shared meals like delicious jollof and chicken.
10: Made with onga. Home is hearts and bellies filled with sizzling chicken stew, ofo oha, efo rivo, jollof rice, pepper soup, proper banga and starch with fresh fish made with onga.
12: That's why we say, let's go home. There's food at home.
13: Enjoy the taste of home with the newly proved onga chicken flavor kit.
14: The taste of home.
15: Anụrụ m na Lafarge agbanweela aha ya.
16: Nọ, ọ bụ eziokwu. Lafarge Africa PLC agbanweela aha. Ọ bụrụ HBM Nigeria PLC. Aha ya nwere ike ịgbanwe. Mana ọ ka bụ otu ụlọ ọrụ simenti nwere ike ịtụkwasị obi. N'ụlọ ọrụ na-enye aka n'iwu ụlọ. Ha bụ ndị nyere aka wulite akwa mmiri Todmenland. Ụlọ nzukọ mba. Akwa mmiri nke mbụ na nke abụọ nke Niger. Ụlọ koko. Ụlọ ihe nkiri mba. Na ihe owuwu ndị ọzọ a na-agaghị echefu echefu dị n'obodo a. Kemgbe 1960. HBM Nigeria, Obubu Lafarge, HBM Nigeria PLC, Nkana Obubu Lafarge Africa PLC, Karia Ulo.